0: bởi làng ở bề đề xa ya hà dê ni phải hà em xem hà dê ni phải hà em xem yêu dương hai nơ dương ghê lê yêu hai nơ dương mơ xa yêu gare gare gare gare la la la la la gare gare gare gare la la la la la khulumbay
1: jobot mo jang kon dang zarua babu are zaru mon nungsar khang mon nei se sangdi sangan nungsar bungna hagan na
2: hagan
1: nungsar ma jilla ni
2: naga jilla ni
1: assam ni rastawniya ma
2: dirsur
1: bio bobao dongo
2: bhatiya
1: harot hadat ni harini bifaya sir
2: mohanna gandhi
1: harot hadat ni rastawniya ma
2: kadani dilli
1: nungsar ni gami ni munga ma
2: sohanya gami
1: Babu aru zaru mun nungsara danei ni be rongjali gothofor ni aideyo bahag lana bore munkhu denang der bula nungsara safa safa gidir subung janangan de rongjali afat khana songra furnisim sohoriya gamini rongjali afat nifrai mojang munnai sibinai khou fin bahor finnanai dinei ni rongjali afat khou eseyawnu